Kaffe mun vuoshast an hailaka lailaka halalala lailaka halalala lailaka an hampa vieikki ha hainaka nainaka halalala lailaka halalala lailaka nolt poi mun merko dan hainaka nainaka halalala lailaka halalala lailaka to han takim nyiti hainaka nainaka halalala lailaka halalala lailaka Verra ta verra ko haina ko naina ko halalalalaila ko halalalaila. Verra ta verra ko haina ko naina halalalalaila ko halalalaila. Halalalaila ko halalalalaila ko halalalalaila ko halalalaila ko.